na impo framu Mumbi a etisam frama a emu ya din a erifri sropa na ebese efie a watimu numa na kachirama a wapapa mu a etisa oja yi yichirewa na ebese siwa watifu.

Nese wan kra na te na yin akokro so ani ho shrei. Akro. Adie ni nesu tu fo anya ko boni wo. Oni onyafo.

Ohia na wo kanfo no. Aho kire na wo kanfo. Many friend dear. Minyini tu kwani. Mita unu sa. Osikani dia niwa. Obo mami beye. Enya hia wo.

dawano kwase ne siyana makete wonyi nan lije demuno ko fo ne ganna te minima de debiya minima de kro se sabato e fo ne sa di no as no whatever it is ko se ne ampa ampa de pa ampa ade pa te how to tell anyway.

Nese wan kra na te na yin akokro so ani ho shrei. Akro. Adie ni nesu tu fo anya ko boni wo. Oni onyafo.